0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

Nabis ka, boys, two men, namimiss ko yung mga palaka. Ayaw! Mag-ingay naman kayo. Makakatulog yung mga listeners ko eh. Anyway, I got a song coming in from The Deal right now with Two Occasions.

Best French tayo. French na lang. Hoy, French tayo, di ba? Bobby V playing the music for you. Sino bang mga Gemini pa dyan? Nicola.

11 o'clock in the evening. The song from Bruno Mars right there. Init. Naiinitan ako ng grabe. Nauuho na din ako. Inom tayo.

The music of Mackie right there, a song called Dilaw. Naalala ko, may pinost kahapon dun sa ano, sa tag dito, sa TPPM, TPPFM online radio page. Teka, hanapin ko ngayon. Kita ko yung kahapon. Andito yun eh. Teka, sandali ah. Type ko nga, TPPFM online radio page. Oh, may nakapost dun kahapon eh. Asa na yun, ha? Sandali, ah, sandali. Saglit lang, wait. Maghintay ka. Ayun. Ang tanong dito, sabi niya, sagutin mo, best. Bakit may mga taong nakakapagpangiti sa iba, wala namang sila? Uwe. Bakit nga ba? Dahil sumagot eh. Ah, mapate. 23 minutes after 11 o'clock. Dim, ang ini talaga. Pinagpapawisan ko. I got a song coming from All For One, second time around, and I Can Love You Like That. This is Bobby V playing the music for you, right here on

taga-desire. Teka, sandali. Hanapin nyo nga yung GC nila. Desire, desire, desire. Ito, ito. Hi, Des. Well, Des is listening in. Sino pa sa mga? Hi to Aaliyah. And also, we're saying hello to Bonifacio. Hi to, sino ba? Wala ba kayo, no? Wala ba kayong banner para mapuntahan natin? Mag-greet naman natin yung mga kaibigan natin doon. 35 minutes after 11 o'clock in the evening. Last and final stretch of my show.

Sabi ko nga kanina, may nakapost dun sa TPPFM online radio page. Yung sabi, bakit may mga taong nakakapagpangiti sa iba kahit wala namang sila? So may comment dun si Falcon Lamion, Sunshine V, and some other friends. Nagbigay na kanilang comment dun sa post na yun, dun sa TPPFM online radio page. So kung gusto niyo mabasa yung mga comments nila,

turn off the radio. Of course, you can turn off that radio, especially if Bobby D is on board. Alright. Again, we're just saying hi and reaching out to sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa simulcast. Ang mga taga Empress Radio, Filipino Music Central in Washington, D.C., Babe Radio Network, Your Hope Radio 92.8, kasama din natin yung mga taga 95.7 Design Radio FM, Manila Wave Radio, and of course yung mga kaibigan natin sa 92.5 Beam FM. Okay. Wala na ba akong nakalimutan? Yun lang naman yata ang kasama natin ngayon eh, no? Anyway, so ganun na nga.

Galing na lang. Ilan ba dapat ang besties nyo? May limit ba? Ang dami ng mga besties. Hindi, natanong ko lang. Kasi may gusto ko idagdag. Eh, baka may limit eh. Oy, oy, sobra ka na. Pag nagdagdag ka ng isa, kailangan ba huwag ka? Oy, dude, oh. Pag bestie ko, bestie ko. We're saying hello to Tony. Hi, Tony. Hino pa. Andyan lang sila. Silently listening. Naks. Ay, ganun lang talaga yun. Sarap kaya sa inyo may mga kaibigan na yun. Especially yung mga kaibigan na masyadong close sa'yo. Very close.

So, right here on TBP FM. Okay, dinagdag ko si DJ Ellen. Si Paga. Sabi niya, but we still have to differentiate besties na may mali siya. Ano yung ibig sabihin may mali siya? Yung may pagnanasa, ganun. Ay, binigyan na sa amin, best friend. Okay.

dapat. At ako'y iniwan mo pang di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: barangay na ayaw pag-usapan mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: On TPPFM.

narito na si Masahin Papawid mula sa bansang Inglaterra, si Jude the Monster Manjares na aantig at pupukaw sa

0: ng Monster Manhares. Isa kang nalimaw sa tugtugan.
1: Monster, you're adorable. Monster.

0: Himig ng pag-ibig. Ang radio show na to ay pasok sa puso nyo. DBP-FM's WPK. Himig ng pag-ibig.
1: Monster, you're adorable!

Narito na sumasahim papawid mula sa bansang Inglaterra, si Jude the Monster Manjares na aantig at pupukaw sa inyong mga damdamin sa DBBFM.

0: the best OPM.
1: All the best OPM.
2: Ang tipo kong lalaki, medyo bastos
3: sa ilalim ng puti.
0: And everything in between.
1: Everything in between.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.